0: le dintho tseo Modimo a mo fileng tsona, o balehile Jona. Modimo a etsa hore a mo romele lerua rua. Ya bona ngwaneso, so o nahane o so ke ka rampa ya tlhapi. Now you are forced hore o etse se Modimo a ngwe. Now you are forced. Ka dinako tse ding o fumane hore bonnete kgale o tshisa dimpepa, kgale o ya mabitleng, kgale o ntse o etsa dintho tsotlhe, but you know gore Modimo o rometse Tarashishi. Jwale wena o batla ya Ninive gobane Ninive ba o tseba gore o brada se oreng so ya o tsamaya le bo brada phankgatsha kwane le otla tafole bomme ba otla, ya bomme ba otla. O lebetse thomo eo Modimo o rommeng yona, jwale o iphumana o le ka gara sefefo sa moya se na le o duma ga tsona ya goba Modimo a tlhokomela gore Jona pelo ya gae e amoetse gore o tla ya mo Modimo wa rommeng teng, ya ba jwale Jona o qetelela sebile a tswa ka gara mpa ya tlhapi a ya mo Modimo a mo rommeng teng. Mo mamedi a ratwa ke ntate Modimo Samuele ntate Moruti Sipho Kubai.
1: Ntate Sakwane, ha ke dumedise matamo ka o fela.
0: Nkgono.
1: Ke dumela bana ba ntate ba keneng teng pele Modimo le ruise mo lebo sa feleng.
0: Nkgono.
1: Ka se ka thaba, ka se ka utlwa ke thabile go utlwa lentswe la ntate Sakwane ga di yo mo thato tse maatla.
0: Nkgono.
1: So, malome re je ra leboa.
0: Eya nkgono.
1: Ntate Sakwane ra leboa.
0: Ah,
1: mpampio ko mme Sophia.
0: Ga
1: leboa ntate Modimo le etse hantle.
0: Ga
1: leboela bophelo ba gago ntate Sakwane ga o fodile. Ke mametse le mantswe a go seke ga mamelela sefefo gobane ka noko o kulang motho di tlo tlhaga dipuo ntate di o bo ketele Satana sa utlwetsisa gore e yona wena
0: ke yona
1: dumelela leina. Ke lebohile go utlwa go kajeko go ruta gore kajeko motho a o lekaga o sefefo se ke be wa leka o mamelela.

0: hopola hantle Timotia, thuto eo mme wa hae, nkgono wa hae a neng a le ho yona. Ke le boa feng khono e ya e mlanga abdiredi e ke bona ha ha u bua le yena khono e wi le amamela marbali e ho tsota e luisi e le mme wa ha mme sofia e hore a se a eme ka thata a mo bolelle hore ngwanaka pitso ya modimo e ha ina hore o ka ikgethela yona ke pitso ya modimo dintho tsohle modimo ha o kgethile o kgethuwe o tlotla o sebeletsa modimo ya nkgono jwale ke ne ke kopa hore ke tla ke kenye moruti kubae ke tsebe ho phomola sefuba sena se mpatetse malome regi
1: Dumela ntate sakwana le malome Reji. Re dumedisa le ngata moo kaofela. Wa tlebe bophelo ntate sakwana. Ke o ka tla ka thaba kutlwa lentswe la hao ka thaba. Ha re lebohe hle ntate sakwana, re lebohe hle. Ya re tshepisitse ho dula tshepahetse ka mehla le matsatsi. Ke a khotla re dule ntate sakwana. Ha ke thabile hore ke thabile. Ke dile se. Ha di mo ho yentse hantle ntate sakwana, re lebohe. Ke thabile ka mona ka zone 12 ka Versus Motor Street. Ke tlo ba le wena. Le malume Reji.
0: Nkgono wa ka. Nkgono ko kuthandile gore modimo o ntse a na le rona, modimo o ntse a retile a re sireleditse re a o batla ke phomole hanyanyana batswadi sefuba sena seana tagale.
2: Oh.

la haolo le ratang le na no le se le tuang ke khaso le tsaba na di bon 6 fm wa wa me sa ke na muruti phang kha tsakwani e rinte tsamaya u di ma taba ya se fepo e rinte re le ka u fumana muruti e ku bae mo alenting re maemong ona ao batswadi ba ka re batlana le moruti kubae re tla ba ra mo thola mo a leng teng ntlhanka modimo re tla ba ra mo thola mo a leng teng ntate moruti sipho kubae Nah,

0: Ntate,
1: mina
0: phela ke phele lepa. Ra leboga. Re lebogela tsatsi la kasheko. Ka nako ela e kgethweng ke ntate Modimo. Ke bolela yona nako ya mahata mmoho. Hore re kopaneng ka hara ntlo ya thapelo. Sepheopheo ko phahamisa. Boholo le bophara ba ntate Modimo. Re leboha ntate ha o ile wa tswa diphateng tse tjhesang. Re iphumana re na le wena bosiung ba kasheko. Modimo ha okwe. Matla a hae a maholo. Holo ba hae bo ya makatsa. Ha leboha lepa, mme ke tjho jwalo, ke re ke loko atometsa registara o nthike present lepa, Modimo ko.
2: Re a leboha mme mntu, mantswe a matla a jwalo, dikgothatso tse matla, ke ntse ke leka ho fumana moruti. Diphoko bae bana beso, tla inela matsoho metsing, jwale ke bona ka motho a nthusang ka reno ke lelwae hae mona, radio-ng e somewhere else. No, o tla loka, ke kgotso, ha o le mona re kene kgonne metsi.

0: sa kwana malume re Mwidi isa le mahata moka ufela. Oo, watle bukupilo ntate sakwane. Shoka tlaka taba kubale nzula hau kataba. Harle buwele ntate sakwane, harle buwele. Oo, yara sepisi ze mundula ze paetzi amethali mazazi.
1: Yame wa.
0: Oo, yara kholori duli ntate sakwane.
1: Ave duli.
0: Kitabile ore, kitabile. Ke thabile hle. Mdimo o yentse hantle ntate sa kwana le bue. Ke kopthandile ka mona ka zontle ka sa Smota Street. Ke tlo ba le wena ntate sa kwana.
1: Ke ntse ke di ka jeko. A di tonte di tama hantle. Re ntse re le ka o thola moruti sipho kubai. Ba nena re sa ke nna re sa lukisa gore mhlomong ka jo re tla gona gore re be le nane ho empa na re mo tlhoka tla mkenya e batswa di baka ya le bua se batu le ka ntuma di voice message ronya 03639068 ya ke santane ke na le go gatlhalanyana ne ke kopa letle le nthuse ka go romela di-voice message.

0: direjwa tsokola ka jeno e ne ke tle ke tla mo hore
1: ntate
0: Neima
1: na ko nngwe o re ruta hore ha maemo a hlano ke ba ka re ba teng hantle ntle
0: iya
1: ya mo ruta ke singa le tsa hore go se se ke maemo ha di tshwere tsa re le ke ho thola sesosa sa taba ke bua tje gobane ha moya o tsukutla se ikepana ya ba potso e re na tsietsena e re hlaela ka baka la
0: mang
1: jale ne ka re le rona re ka batla ha re kena ka hara maemo ho sa kgathalatseng kene ka ga ona kapo maemo a ikentse maphelo a go fela re lo ba
0: Tsoso sa modimo go ma emong o e ba mamedi ke ne ke kopa le ka nrumela tso tete le batla ngodi bolela tshuba sena se tsile se simpate ya holo e ne ke la normo mo ke tla gona ho tama le lona di hora tse tsa ya lo haba na hala hore a tshi ke na le botata ba sifuba khono mama tsobane le ka re fa le ngolo mono le ka thusa hle batswadi ka lentswe re tla ne re phomotse ra kena le rona ka le thusa mo le leng teng ke a kopa tle batswadi ba ke a kopa.

0: balumereši ka Kriste borena.
1: Amen. Mme Matsopane, ntate sa gona wa leboga o jetse mme wa dimo le botsego wa leboga sa gona ka advice o mo fileng. Re na le mme Ntombieko gape. Mme Ntombieko?
0: Molaetsa o ha o bue ka batho fela ebile o tsamaile o kena le diphoofolong. Gobane ga ntse ko sheba mo o bua ka tau ga ore o bua ka nonyana jwale mo buang ka nonyana teng ka utlwa o nkama ga o botsa gore na nonyana e ka wela legabeng le fatshe o se ntho e itšhegileng re bua ka two meaning pairs ka ba ka opola ga monna yo modimo o neng a mo tshepile a mo kopa gore a he a reka ke bua ka monna Noa modimo o ile a mo tshepela gore a ka mo roma mosebetsi e be o ya wetsa jwale ka tsatsi le ga a tlhokomela gore o tlhomisa pula e ngata e be morwalela wa metsi o tlongkang 40 days o kopa Noa gore Noa a reka ga qeta o aga a reka a kene yena le bantlo ya gae le diphoofolo kao fela a dinke ka bobedi ka bobedi e tona le tshegadi bona go pakagatsa gore bobeding tharolo e ba teng bobeding kutlwano e ba teng bobeding bophelo bo ba teng e ne ka re modimo ka lo re fa botlhale botlhale ba okileng a bo fa Gideone ka tsatsi le leng Gideone a mo kopa ga naya ntweng ya ba modimo o mo kgethela batho bao a ka tsamayang le bona go ya ntweng ga se batho kao fela ba ka o tsamaisang leeto ga se batho kao fela ba ka lang le wena ga se batho kao fela ba ka thabang le wena jwale ne ka re modimo o ka lo re kgethela batho bao re ka tsebang gore re tsamaya le bona re phela le bona ga o le boima le bona ba re jarisa boima bona Gideone o ile a ba fiwa le strategy gore batho ba a tla tsamayang le bona go ya ntweng gore a lwane ntwa a e fenye gore a kgethe batho ba tla gomamang ka mangwele ba kape metsi jalo ka dijaaka leleme ya ba ke bona ba tleng ba tla kgethelwa go ya ntweng le ena le rona ga re lo kopang tate modimo a re bontshe lesedi a re bontshe tsela re kgone go kgetha batho bao re ka wang re tsoa le bona ka Kriste Morena ka Kriste Morena ka Kriste Morena amen
1: amen. Re na le mme Refilwe mme Nomvula mme Nomvula
2: dibitso ke la ntate ke la motswa ke la moya o galalelang lengolo la Amose letsatsing la kajeno ke rata setlhogo sa ditaba se reng dikgalemelo le ditemoso kore dikgalemelo tsena ke tsene di bua le bana ba Iseraele ga ne o tshwanetse gore ba utlwe lentswe la Jehova gobane Jehova gore godima mefuta yotlhe e o ke ntshitseng lefatsheng la Egepeta o re ke le tsebile lona fela gara meloko yotlhe ya lefatshe ka baka leo ke tla le otla ka baka la magopo a lona kao fela ke ka baka la gore bana ba Iseraele a ke re ba ne ba tsamaya le Jehova gotlhe ba bane le teng Jehova o ile ba bantshane lefatsheng le ne ba phela go lona la bogoba Jehova a ba ntsha lefatsheng leo la Egepeta a ba isa lefatsheng leo yena a ba kgethetse lona gore ba ilo phela go lona fela ka gare go bona go ne o sena go utlwana ka gare go bona o ne o na le dingongoreo ka gare go bona ba ne ba na le mantswe a sekonate ne ba lebetse gore bone gantle-ntle ke mang ya ba tsamaisang bothata ke gore ba ile ba lebala gore ya ba tsamaisang ke mang ke mang ya ba ntshitseng mo ba ne ba dula teng ba a bantsha a ba bontsha lefatshe ke lena ba kgethetse lona ba ilo phela gantle go lona bothata ke gore re tsamaya kao fela e paka go rona go na le dipelaelo go na le go lwantsha go na le dipuo tse mpe tse tsoang